0: na eche ki na eni na ef ndi bo tu ndi bo tu kwani na ife pasoro mu go nwa nya
1: mm
0: you understand so mu na eye ga be go mu go ko fe give na pa nwa but you have to even akwa okay ko so e mate go jo uno amara ke species ke ama bo mo fa o mo ko di ka ko de na jana fi ki je di ke bo tane ni na da ta ta ke la money ta ta ni problem that is

0: bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi, obere oge onye nwe m ga-abanye ige three. Ehe, ọ banye ego, m ga refresh app niile dị na fon ya. Ọ sokodi ya bụrụ na ọ na-azịghị ezi ha. Ịmakwa na m achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge etime ọtata.
1: Chineke, dada m tinyere ugbu agwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ka fon gị apụ ime obule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime prezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: 5.3 FM Radio Sapiens.
1: Ebonye bonye ode enugu ndi imu ndi abia nda nioma nda anambra omu nnemu odebende delifa maka ni iba maka nono mnita mmema anyi boluba anyi kanyino ega sungwa susu obodo unu ofuma bomu kanyi kupolea
2: bia hushumano di oye ngore shina ngma turu mga nga nga ikidili ya nga nga mga nga nga mga nga kurohya gisimga agidia ikide uroe
3: so kutado di lufa piwe nga bak moteje 135 nge mitia my friend eku emeka wangbo gaye una bakumoto de fufu na bakaliki
4: hujuman unu bundi na fufu na radio unu tie ni pe ono
5: ifu onya ono chuo ibo ifu onya ibo ono chuo ibo achuo ibo na ke achuo ibo na ke unu tie ni pe ono atutu igba mu ho do kwa ha mu ho ono ho onwu kwa mu biko sa ka achuje ni igbu na onwu ho do kwa wo ayeji che mu ho ya ka mu ho shi no diko
1: so le lungo ke bala agba
6: ubo si Tuesday na Friday obuna 7 na ko akuna mbede ya elekere nka

0: iche iche Onitsha North na Onitsha South government areas kwa mmili zobe ra akita ndị mmadụ achịla obi n'aka nke kakuzi nke bụ na mmili zobe hụfu onye anwụrụ ma mmadụ na-aba anwụrụ ma achọba mmadụ achọba ndị ọ na-emebili ife ndị ọ na-aba na shop fa ndị ọ na-aba n'ụlọ fa akali ma na-enwe ndị nọ na ndị oyi na-atụ ụgụlụ wee pụọ ndị ogidi otegoli ndị ogidi bebe na ide mmili na-achụpụ fa otego n'ogologo old road a onye na-abụ ya ama na ụdị mmili luo heberebe egbuo vileji ogidi niile gbali ya okilikili alụ mefa kemgbe lee mmili wee zobe nke ozu ụbọchị Saturday wee na-afụ ife mmili na-eme ebe dị iche iche na-afụ ife onyonyo vidio na picture na social media ntụtụla ekwentị mkpọ onye bụ ogidi Uchiaman afọ ya bụ Chris Obi Okafor ezigbo mmadụ nwesi ya biko ọ gịnị na-eme ọ sị m na Hugeman na na-ekwubiri na alụ ome ike wee gwụ agba na mgbadatakwuzi abụ ịdị material sef na fanụ n'okpuru mmiri nke a mụ na ya na-ekwu ma ya fọzi ya fanwa mbe high chief Kerechukwu onye ama na fon idigo ogidi ọ na-ebe ewee sị ka anyị bịa tata anyị ma na ọtụtụ ndị ogidi na-egekwu ntị nọ n'okilikili ebe a mmiri mebili ife fa ya enwe obi aṅụli na-enweghị ọnụ na-ekwulu fa maka ebe mpiti nọ kpamkpam bụ na ife na-akpaghị na enwere onye mmanụ enwekwuru ọnụ ya ekwulighị ọnụ kwulu ekwu onye nụ mana mmadụ na-aba mkpọrọ afa kịta nọ n'okwu mmụọ anyị ebe a kafagwa ụwa ifefa na ife je onye ọzọ sonyekwuzila anyị bụ onye mmili pịawala azụ ya na ndị bi ya Mrs. Patience Igbanugo obi kwu ogidi onye ya n'onu ndị a niile tata kafagwa anyị ka mmili si ba n'opi ụgbọgolo ha ka mbido na ogidi Uchiaman Chris Obi Okafor nọ nna m
1: daalụrị nne ezigbo mmadụ Hugeman daalụrị nne ndị be anyị ekene m unu
0: thank you very much high chief Kerechukwu Onyeama idigo ogidi odogwu anyị kene gị n'ụzọ pụrụ iche nọ na studio Sapiens ya
2: na-eme ọzọ iwu ndụ daalụ ndị be anyị asụkwa m unu ndewo nke echi ya jizelu
0: daalụrị nne madam obi gbawalụ kpamkpam Mrs. Patience Igbanugo anyị kenekwazị gị n'ụzọ pụrụ iche nọ nne
3: daalụ rinne ana m ekene gị nke onye chiri ya zelu
0: daalụ ezigbo nwanne m ka bidozi ya na nke ogidi Uchiaman nna m nke mbụ bugoro ka nkene gị maka na anyị na-afụ mbụ ị na-agba na-eti mkpu kemgbe maka ife mmili na-emebe unu kemgbe lee eluzi ụbọchị Saturday a ọ dịzi ka amazị m ka m mesi kọwa ya nna biko koke n'ife unu na ife na-eje kemgbe
1: daalụ rinna nwanne m daalụ maka inye anyị ohere nke a ife ogidi na-agabiga ọ bụrụ ndị sụlụ oyibo onye nwa sị na ọ dị explainable ọ bụ na-ejere wele anya ifu o nwere ka ekweta na ụmụ ụwa na-ata ụfụfụ ụdị afụfụ a na this modern age akwa anyị na-ebe abụrụ tata ka anyị bebelie n'otego mmili a ọ na-agbawa obi o wutela anyị na few years back I think 2 years ago ofu ada anyị nwaanyị dị ime nọ na keke amarọ mmụọ na onye keke echetarozi na onwe ka ogidi si wee dị ọnyalụ keke lute ebe a with speed o ji mmana na n'ime mmili mmili tụgharịa keke nwaanyị danye n'ime mmili dị ụtọ na ọ dị ime bife a na-eme nwaanyị bụla onye nwụrụ anwụ ọ bụrụ sọsịa mmadụ ịtọ anwụgo n'ime ya bụ mmili ife nji wee kwube bụ na ọnwụ siri ike mana ịrapụzia nke abazia n'ime ogbe abọ ire ndị be anyị afụsigo anya so many families n'ime ebe ndị a mkpọlụ gafe anọrọzi befa ndị na-anọ weluzi fensị gbachie iru befa enwere ife dịka mashin ma bicycle ma moto ndị nwee moto bụ ọ bụrụ na ịyọta the filling station ịpaakị ya inya ya le si ai park ya iwelozi okwe na tababe mu obo obo na eka bi o fonde lulu na enu mana ndi ni na no no na na enwerozi onye bia nke na aka ogbawazi obi bu na mbosi Saturday afu ozo silinki ka esi mo aka na anata we gba irubi igwa elutemo if any if is in kuno bimbo oh the rich also cry
0: oh oh mili mili elute bimbo
1: igwe ni ne toleto bigwe ze twama aga ebeli emelum bigwe ma ma main road ma outside o kilikili bigwe ni ne toleto anse na babu na bigwe toleto keduzi onya aye agbakulu kedo onya aye besazilo nya ba akwa hujman ona abu ana ekwu maka nya bu ogidi ona agbawo obi odi buroku otu ambo ai no bukwa en ikube fifa or government bonde no kwodo ka ya se na fa kwanyela yi milia aburo mi engineer